0: gan ile mi se ayade bo wale omo we juma ke aya siwaju ni lowo e ban ki ye ta ni kare omo we debura ya rowo segbe salafi ale ji la ro e hello somebody e ko juma salafi ale wa
1: alaase olorun ko wa pele lojo
0: e se gan ni sa
1: eri anugba loruko jesus
0: mo dupe oruko yin lati bo
1: oruko mi ni jina yo sam adramola lati lo ka koko
0: okay en so nle awon wo la layo la ro yin
1: o fe ti ko e ke awon mumu ni ati mumu na o dodo pe opo ojo na
0: e se
1: o ta na mo ke baba mi opo ibaka ni apapo baba la wa ti pe ase isa modon
0: amen
1: o si wa ya se do baba wa ship imam ibaka Papa wa Abubakar. Apela ye wa je baba loruko Jesu.
0: Ami o.
1: O wo yo dun tonbo atujo ma ise ni loruko Jesu. Ajo se wa de ni baje.
0: E se adupe o.
1: Baka mo wa ki baba wa lai lu wa. Experia majesty oba Alhaji Dr. Yusuf.
0: Hello. Hello. Okay. 0816251 9991. Hello, somebody e kojumo.
2: Aka ro sa.
0: E se oruko yin lati bo.
2: Akojumo iya sisi alaso.
0: Okay.
2: That's it, look, it's pa.
0: Yeah, this is Allah show.
2: Allah, you are pa, me, Joe.
0: Emma, cool, bad, no.
2: Eh, she, I do, me.
0: Me, you, tira, show, te, me, you, show, me, you, tira, ba, ya, me, you.
2: Bo, le, se, ke, se.
0: O, ti, da, o, jo, ni, ti, yi, mama.
2: Ah, me, Jesus.
0: Awo, wola, la, yo, la, roi.
2: Baba, o, ko, me. Allah, ji, to, yi, yo, lo, pa, ele, no.
0: Okay.
2: Mo, ki, won, ko, o, dro, an, no. A, si, do, ba, o, baba, o, ko, me, pata, pata, lo, ko, yi, a, si, lo, gi, me. Ama ku ojo ana o ase isa moju mo tun ki omo mi to je po je second to the last for me Saidu Kodri o se ojo ji lana
0: alhamdulillah
2: ta ojo kan ni o
0: amen
2: ile se awa wa ile se adaba ni to aje o
0: e se gan mama mi e se mo dupe o 0816251 9991. Hello, somebody could you know?
3: Hello,
0: a party doing
3: a car or sound
0: a car or shall I feel you? Hello,
3: Alane,
0: Mama, Mugboy,
3: a car
0: or shall I feel you?
3: A dupe o
0: en so nle oruko yin talala
3: mo fi akoko e ki awon muslim to si sto so do ni ana o
0: okay
3: adu ayabo
0: adupe
3: mo ye fi akoko mo fi ki bale mi se alaji sese lati loka
0: okay an bayin bo
3: hello
0: an bayin bo an bayin bo
3: eh mo ni mo fi akoko ki bale mi alaji sese lati loka
0: okay
3: akinsola bo ko adu ana po do ayabo
0: ami
3: ba se ise mi o
0: ami
3: gbogbo aye de ni bore e o
0: e se wa dupe o
3: alaye ba ko wa je pe o
0: alaye ojo
3: dare
0: e se o taye lolu oloro.

0: Hello, somebody a kojumo.
1: Alani Ekaro.
0: Ekaro, shala fi alewa.
1: Labia la waimi.
0: Uluko yin lati.
1: Agi na uklenu si lati o nampo mipo.
0: Ok.
1: No, no kipipa.
0: Oda, talala yu alaro yi.
1: Mwki oremi alaji wa haabu deni o nampo mipo. Draba onakure.
0: Ok.
1: Mwki uku odon. Aseza odon.
0: Ami.
1: You are your water than you.
0: I'm your long. I'm your long.
1: When the Kia Alaji, the one on the way before, New Kituwa.
0: Uda.
1: I'm a quodo.
0: A liar jaw.
1: A liar jarry.
0: 0816251 9991. Hello, somebody a kujumo.
2: Hello.
0: A caro.
2: A caro.
0: A shoe. Look in Latibo.
2: Retire Captain Yusuf. Moki Alaji Jelili, Okwadon.
0: Yes, sir.
2: Moki Boba Musulumi, Oyemekun branch. Okwadon, Aseza Modu.
0: Ami.
2: Azo Kolokwadon Layo.
0: Ami.
2: Moki Leja Dabana Kwadon.
0: Udashu.
2: Odo Yabo.
0: Ami Olo. Ami Olo.
2: Alayo.
0: Alayo Jari. Emmanuel Bada. Shala fi alewa she ti ji lapa be yen. Hello, somebody.
3: Hello.
0: E ka ro. Shala fi alewa.
3: Alafia ni mo wa.
0: Adupe oruko yin lati bo.
3: Oruko Kute Moses.
0: Oya.
3: Lati Oka.
0: Oya. Talalayo.
3: Oka Rufe.
0: Papapa.
3: Mki ekun Muslim yi hin Oka katapata. Oni ku odun ana o.
0: Oda.
3: Odu wa ka rodun o.
0: Amen.
3: Da ke obam alaye luwa oba adebori adede inono kuku
0: o
3: soko ikiti toko akoko kabiyesi o ase samojun o nda ke ore mi alaji ebi sena nagbara olohun odo wa atojo emi e o
0: da ese o
3: atojo emi ikun wa o
0: ese o
3: ese o alani
0: alayojo
3: ona ade ni ese o alayojare
0: ase baba
3: kare.
0: All right. Loruko le se adaba FM lapa bi. La fin ki gbogbo awon ololufe wa pe a ku odun. Emi o wa o se emi lagbara Olorun. Emi o le so lati Akoko Southwest Ilorun Oka. Akoko South East Isua. Akoko North East. Akoko North West Akiyin. Akiyin ni Owo. Akiyin ni Ose. Akiyin ni Beni. Owo se lapa beyin Akiyin. Akiyin ni Akure South, Akure Tiwambi. Akiyin ni Akure North Ita Ogbolukona. Akiyin lapa beyin. Akiyin ni Ondo East, Bolonduro. Akiyin ni Ondo West, Ondo Town Ganga. Akiyin ni Ifedore. Akiyin ni ile oluji oke gbo. Akiyin ni odigbo. Akiyin ni ijoba ibile Okitipupa. Okitipupa lapa abeyin. Akiyin ni ese odo. Igbekebokona. Akiyin ni ilaje. Ijoba ibile woloku ti mi o ti daruko. So di sare pe meji dinlogun na o ti da
4: igbadun lori wa baaji lori wa ko se
0: Akiyin ni pele Ekiti
4: afefe bafe
0: esiku mura Akiyin ni pele Osun aku mura bakana lagbara Olorun Olorun o ba to
4: pele ni
0: jeju. All right, e ja ki mo gba bi lo le ti wa degbe gala ni ala ni ti ogo eni to nbarin ni ogbon owo kembele n todo mole oko lomoge radio boyfriend yin on re oluaye tanatana wa omo kan soso ti ya npe ni my children olohun lo pe ori be titi dojo mejo ta tu mo pade lori eto felicitation wa e eja jo mo fi gbadun sayo e mo fa wahala e mo sumo bi to tin fa wahala a ni fori gbagi o a si ni jeun ti o te wa lorun e ka ro.

tafin ki alhaji sifu supala ye aji gboto so ti ayeye ojo ibi pelu iwuye gege bi akogun ilu iresi obi leyi to ma mile titi ni ojo sunday tari 1st of may yi bere lati 1 p.m. ni oluresi palace leyi eyi wa ni reception ni biti taye turaya yo ti ma fi tori tilu dabira fiji de mimu popo titi nyugba nyugba yo ti ma toro mi ni ele jolofu jolofu o supala ye american ama se yore o lewo jo elere film lewo jo olori atawon afedishona abayi gbaye pupo ilu iresi ma gbalejo njo yo o ya ka jolo bakogun yo sese

0: mo fori gbota mo fe nugbe ku se gbogbo egbogbe kin le depo are
1: are bola tinubu nlo foro nle debe
0: mori won opon la o ko kan mi lenu ko ba nlete awon olusogba ewon nlo tako esun wi pe won ji nkan awon elewon logba ewon kuje o le ni ogbon lenu won lati ran lo sorun apapa ndodo apa won ni fona fon su pe kan mo wa le aye mo awon eko ologun ni logba mi awon agbeboda loruko ti won si dola awon eniyan to wa la kolo won se rowo irawo to da laisi lori epo yen fun alaafia ati itesiwaju wa ni ajeri e lopo lopo emi ko mo foro na le komina ipele Kwara lo so fulani daran daran yato si fulani daran daran o akere ojo konko baba si mu won aju won le ni o emi ko mo foro na lede e awon ajo mi e ti ala nlo so be owo wa ti te ise la gba mu gba sin en to fo koko lu awon olopa to pa meji nipinle osun owo wa ti babai o ti wa ninu akolo wa ile ise olopa ipinle osun lo so be won yi atawon koko mi nlo wa ninu iwe royin laaro toni eja koko lo ta gada baba pada de a wa tu keke royin le gan ni fre
2: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile

mi ye ti ala lori le de yin lo ti tako esun kan o wi pe won la so mo papo pelu awon Fulani ogunlogo won eleyi ti won di gagagoko ti won pon mi okeru todo lori le de yi egbe ohun nigba to soro lori atejade kan eleyi ti ajo kan lati ile America to fi lede wi pe ko dini egberun lona ogba awon Fulani o ni won di gagagogo ni bi mewa mewa si bi ogororun ti won si npon mi okeru todo lori lede Nigeria sugbon ninu atejade kan lojo eti eni to je ari apapo fun egbe mi ye ti ala na baba Ngezama Jakudi Mimo wi pe onka na ni ko tumo si o egbelegbe awon egbelegbe million awon Fulani to wa lori lede ye ti won si nsise to oro alalafia o Jakudi Mimo wi pe ko din ni million 4 la o le o in la won Fulani ti won wa lori lede yi ti won o si danbaru onkon ti won o ni keni to fe roko maroko keni to fe rodo marodo sugbon wi wa fi awon bi egberun lona ogbon awon alakatakiti we awon Fulani to wa lori lede yi o ni ko ni je itewogba bo ti se so gege bo se soro njade oni kaka ki won mo so awon Fulani ma awon egbe oni jagidija gan oni opolopo awon Fulani gan ni won fara kasa awon agbeboda luru yi to ge bi pe won ti le opolopo awon Fulani lo si ibudo Ogunlende o egbe ohun wa ni awon mo dabobo ara awon be ni keni o ba dabobo won ati bi pe omo orilede Nigeria toto oni awon je o ati bi oni awon Fulani danadaran won yato si Fulani darandaran o abi awon Fulani darandaran ewo iroyin on wa ninu we iroyin punch ele to jade laaro toni e lo wo nbe ajo to n boju to gba ewon nile yi lo ti tako esun o wi pe awon iko re n ja awon ti won wa logba ewon kuje lole iyan Labuja ajo ohun n lo salaye iroyin na gege bi eleyi ti osoto to si se ko danbaru isowo sise awon olusogba ewon na oni ilana to to la awon olusogba ewon ni won fi sise won ninu atejade kan lojo eti latenu alukoro fun ajo olusogba ewon le yi Jane Osuji o Jakudi Mimo wi pe ejo olusogba ewon oni awon osise na ni won mo nse ise won ni lana ofin to je bi pe won se ayewo awon elewon na lokokan ejeji enikeni ti won ba si ri ohun aito lowo e ni won gba pada lowo e to si je bi pe ohun ti won ba gba pada ohun lo wa ni akole faye ri o o Jakudi Mimo wi pe ko so to ninu iroyin wi pe awon olusogba ewon gba opolopo dukia ti ko din ni 100 million owo naira oni enikeni to ba fe se iwadi oni ko koja si ibi ti won fi akakole won si o lati le wo ohun gbogbo to wa nibe ati fi oro wa nlenu wo pelu awon elewon na gege bo ti se so oni awon elewon ni won ko ni ori ofe lati mu awon nkankan dani ninu ogba won ti won wa o to si je bi pe oni yowo to ni kaluku won le mu dani lekan soso ewo iroyin ohun o wa ninu we punch eleyi to jade laaro tuni.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile odi onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki ayan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to n se segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma re perigi atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 0708877855 lekan si 0708877855 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lagwara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je wele wele Sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe ese o be se fara tu gbogbo eyan pelu atura

0: ibo ni so la n gbe mi lo loso to ni where you dey carry me go me I didn't know pe is a beautiful destination ibi temi gan mo gbe yin de loso to ni amoda destination to se kini to tatamita to mi dodo ni gbogbo re mo wonu ara wa bo se n wa kin yen mi ara mi le mi na mo da si yin lara yo mo wa de bayo ara yin a jo wa ko mo lubo gbogbo re o wa se kini na collab Oye ja sorry bossy abaglaki ni lori to loni 08162519991 ni number te pe wole to mo wole sinu agbala ti wa nbe yi e lo e kan so bayi si e le nbe yen o emi re yen o olo o su odanu danu
1: wa
0: kura nu gba lori ami o ami amina mommy mi atata e kan so ma o Awani. Ba mi o. Ami mommy Margaret ami. Ami yala ami. Ami o. You is welcome o. Oya se tun fe gbori wole abi e ko fe se vote of thanks ni. Okay mommy Margaret ko si akoko a time wa yen kere gan ni. Mo ma fun ni owe meji pere te ba ti gba. O tu lo na ni e so ti ya owe akoko ti mo ba fun ti mo fe fun yin ohun re egun to leti ro mo ngba yin e pare
1: egun
0: be ni egun masquerade egun to leti ro e pare e
1: iboju e o le je gan ri
0: oh my great mo la yo lati so bi pe e shi dada Well, in go keji te so yen o fe jomo answer to pare oro yen bo kin se nkan to
1: eh o le ta ya la fu pare ni to won le ri
0: on le ri be ni but o ni bo se die ka pare e bo e ma e de ko lori e ibere keji ti mo ma fun yin bi eyan ba fi igbanu gbanu obo o ye pare e bi eyan ba fi igbanu ka fi gba inu obo e pare e
1: obo asu didun
0: ibo lo tin su my market e ma lo le card te gba lady ti to ire o e se thank you won ni obo asu dudu sudu eye yo yo di pare Hello. Eh, o tin rebete o tin dapo. Hello, e kaso.
1: Hello, ni ke omo
0: e ba sure. Bye, see you in lembe yen o.
1: Aku weekend e ku se.
0: Aware yen e ka bo sori eto.
1: Baba wa ya ma te si wa.
0: Amina.
1: Mommy glory lo soro
0: latajo wa. E ka bo mommy glory.
1: E ku se.
0: Ibo ni ki n gbe yin lo. O da mommy glory mi ni gbe yin jina.
1: Ibi to ro o.
0: Ibi to ro le.
1: O da e je ki
0: e je ki fun yin ni lo to ni o se die ti mo gbo hun yin lo to. O mo ri pe won o je ke wole on silekun fun mi rara oya oh e wo only the violent take it by force ni all right e je ki fun yin eleyi to ti o lo fa ma fun yin ni alphabet li that is l in english li ni yoruba e fun mi ni oruko obirin marun to bere pelu alphabet li
1: lara
0: eni
1: lola
0: eji
1: nayo
0: eta
1: lydia
0: tin ba mu omo yin to wa legbe yin yen tin ba mu o di merin o ko eyan kan
1: o di na si bi
0: ba o ko eyan kan
1: Lawrence
0: shobere man je Lawrence mi na bokorin lo je Lawrence
1: Laura
0: okay lori alphabet li yen na ni asewa e daruko nkan ti e le ri ni ayika yin meji to bere pelu alphabet li
1: Leather.
0: Be abi leather chair abi.
1: Nylon.
0: Nylon ko la man pe kini yen. Nylon that is N letter N ni o ti bere kin se L.
1: Leather.
0: Se so leather. She kitchen lewa.
1: Bemi.
0: Ki la ma kitchen lewa mommy glory so toto.
1: No yara mo wa.
0: Oya ta ba fe dana boya no gas ki la ma venda. Ta ba fe shano si gas.
2: lighter.
0: E mo fun yin te ba eventually gba card yin a pe si meji ni equal 50-50 no shiti lori letter L yen alphabet li o na ni asewa mo fe ke daruko orilede like country meta to be pelu alphabet li
2: London.
0: Mo n gbo yin
2: Libya.
0: Okay, London mi ro pe a ma gba London wole. Eso mi mo mu Libya.
2: Libya.
0: Mhm.
2: Ah. Kilo se London te gba.
0: London okay, so orilede. It's just a city in a country.
2: Liberia.
0: Okay, Liberia mo ele ole kokon so le nkan yen no. Libya, Liberia, we are among boy, okay, you go. Eso, eso, kill it, me.
2: La Niga.
0: Mommy, glory. La Niga. And you tell your old boy, leg, baby, care. I can't, baby. What's with the La Niga? Mommy Glory ever worry. E kan ti ever worry. E ba fun yin ni half card le ba gba. Half card. E fun mi number yi mommy. E try gan ni. Mo ngba number yi.
2: 091.
0: Mhm.
2: 64. 03.
0: 19.
2: 33.
0: E se wa ma lo eyin ati La Liga yin e ma lo. E ma gbe La Liga yin lo Mommy Glory. Eyara bi yo ni pa mi o La Liga e se country ni la emi ko emi n wo ballu o ba mo wo pe o ma n pe awon kokoko boya La Liga kini kan mo mo pe mo ti gbo ri bo mi mo mo pe inu ballu ni mo ti gbo La Liga ah Mommy Glory eyin re olonu eba oniṣe ti fili kini yi so ti nwo yin lara so ti nwa ki yen mi ara yin se ti mo bo se nlo lapa abi teyin wa tell your neighbor to tell neighbor wi pe if you are not here ni pato gangan in particular you are missing. On 8162519991 the number to won agbala wa elo e ka san o
3: e ka san
0: e ka san oruko yin
3: tope lati lawe
0: but that tope lati lawe
3: e ma go weekend yin
0: o nlo o nlo o nlo lesese
3: ati pe lo
0: lo wa se won e ka bo sori eto
3: ah ko yan ju bo de bo kan
0: lojo o
3: bi ose marun bayi
0: ah ah but that tope lose marun
3: eh te ni ka pe yin gba yin gba
0: okay mo so pe e duro mo so pe ke awon ti won je

0: awon ta nlo fi dana ewe be generally like fruits and herbs o pakaso abi mi si bere bere e ti lo pakaso omo mommy ni yin looto omo mommy o gangan ni yi mo ti ri yin beyen awon nkan ti mo fe bi yin opo rara ti ba tin so nkan te ti gbo ni eyan ko so fun mi nkan ta npe won lede yoruba so ti ya kini a npe tiger nut o lo je fun yin e ri pe ko ko lo fa tiger nut e be si gbo tiger nut ri e gbo ri abi e mo iwe ton pe be te ba gbo ginger nkan ki la npe ginger ni ede yoruba Oh, yo, we pay what I am, mommy. 81 6251 9991. The number to she will be the Monday trial. That is fast to repair. I could shake any good Roger Musso local. A leg,
1: a castle.
0: So, I'll cry out with Mr. Daramola Latia, correct. A cabos, a real to Mr. Daramola. Oh, damn, of a funny alphabet T. T in English, T ni Yoruba. So ti ya? Eh, oh ya. Rudi letter yen la wa. So ti ya?
1: Temi tope.
0: E duro, e nti bere bere, e tin daruko, e dakun. Ah, e calm down. E won calm down. Oh ya. E daruko oruko okunrin ati obirin meje to be pelu alphabet T.
1: T.
0: Eh.
1: Titi layo.
0: Eni.
1: Temi tope.
0: Eji. Kilo pa boda Kilo pa ile ri O di meji o ori meje le si lo o ya bo gbo
1: Ah
0: so temi dokwe
1: O pa ka so
0: Okay ori alphabet ti yen ohun na ni mo si wa mo fe ke daruko ipinle kan ni orilede nigeria to be pe alphabet t eh
1: tanzania
0: lorilede nigeria ni tanzania wa
1: mo ni
0: ipinle like a state
1: taraba
0: state okay lori alphabet t yen ohun na ni asiwa e daruko nkan meji ti enu nje so bere pelu alphabet t o le je nkan ta mu o le je nkan ta nje tabi nkan ta nla to sa gbenu wole alphabet t
1: tomato
0: eni
1: tomato
0: okay eko se ma mu ti eran ti yin abi o da lori alphabet ti yen ohun na ni asiwa e wa yi ka yin e daruko nkan meji ti e le ri to bere pelu alphabet ti fun mi
1: o wa laji ka mi
0: aye ka yin gogo
1: tomato ku wa mbi
0: inu oja le wa ni
1: ara
0: ibo le ti wa ri tomato e wa nle okay o ya
1: mo wa ni junction
0: o ya ki le tu ri
1: Tomato.
0: Hey, wo, o ti pa ka so e wa ma lo e se o. Try again some other time mo. Eh ni mo tun ti yo mu pada sugbon lodo Femi Sola na ni mo se wa jere Femi ati Femi Sola la jo se lo so toni ibi ti boda yi ngbe mi le mi go ti e mo where you dey carry me go I didn't know gangan ni pato in particular Ben ni mo tun ti gbegbe another song wa lotodo Femi Sola o pe le ni sweetness ayewo modun na ni ayewo modun bi oyin

0: ma nbe nigba odo
1: buburo mi eleja tuntun gbe wa orodede
0: awon stage kan ti e wa nbe beyen ba nbe lasiko yen iyan gboro mo ba won omo soro ngba na nigba to mo ba wo pubert stage be ni bi awon age bi 17 18 igba yen le da ma ro wi pe ko si nkan kan be ba ba omo soro ngba na ani daddy mi ko si anything eyin le ma fi we wi pe ma gba o 120 si wa pelu

0: kan
1: tori iru omo yen ko ti ni experience lati mo wi pe aye koja abi to n wa yen o ma ro wi pe ibi ta ye pin si niyan se mo pe omo ti o ba doko babe lomi ri yo ro wi pe oko baba un on lo tobi ju awon obi to ba ni lakai ti awon na lo ojo iwe won ti won lo daada ti won ri eni re ko won tabi awon obi ti won se asise nigba iwe won ta won na wa ri na ri asise awon ti won si ri bi to ti affect ti won won o ni fe ko ri be ge lara

0: tan awon itan ti awon baba wa fi ko wa dagba awon tan ta tori e feran iya baba wa eri opolopo awon tin gbo mi ti won je adults tabi awon to je pe won lo gba lawon oko tabi awon to je pe won lo ngboro gan ti won ni ya baba ti won gbojun mo won awon atan won yi awon atan won yi ti won so fun wa ngba na awon alo apamo atalo apagbe mo ti so opolopo nijo ti mo nsoro yen bi awon opolopo awon story ti won ko leri ijapa awon itan ti won fi juwe fun wa wi pe ijapa ologbon ewe ni olesi ni gudugudu beso lare itan kan lo so fun wa wi pe ijapa olohun feran ko ma ba opo eyan sise sugbon ohun o feran ko ma ba opo eyan je npo itan kan niyan e lo bi awon agbale ere ki won pa itan fun yin oni nto fa e gboro yin oni ohun feran wi pe ko ma ba opo eyan sise sugbon ko ma ba opo eyan je npo ko te olorun e ti mo wi pe ologbon ewe ni bo ba di pe opo eyan wa jo nsise yo mo si mele sugbon to ba di bi onje ko ni ko da je onje te eyan me ba fe je ko ni ko da je aye gba melo melo itakanu itakani njapa ti je ologbon aye to ko gbogbo ogbon aye jo o wa ko sinu akiregbe e ri gbogbo awon nkan won yin won ma fi nwera won ni ko ro le yi omode won fe je ka mo wi pe ko sen to le gbon ogbon aye tan oni ti won gbianju lati so fun wa won ni ijapa o ko gbogbo ogbon aye jo o ko sinu akiregbe e o wa wo yi pe bo nikan ba ti gbon gba aye gbogbo eyan ko so gbon kankan te nikan ko gbon mo owo nikan so so ni gbogbo aye o ti wa mo gbogbon o ti wa lo sa gbogbo ogbon aye jo o gbe sinu akiregbe o wa fe lo gbe pa ibo mo le gbe si o wa fe lo gbe sori ope pa ti fe lo gbe ogbon sori ope o wa gbe akeregbe yo gbe siwaju iwaju e lo gbe si
1: ore ni pa ni ore ni la
0: o wa ngbianju lati gun ope bi se ngun be ni njabo kini akeregbe yi wa nwaju ndamu e o nfun ni problem ko je ko ro pe igun ti wa nbe o ti pe be ni la agun bolo bi gbe se nbonu igbe ayorin bi se nbonu o ni ijapa ki lo fe se o lo nfe gun ori oke yi igba to n wa lowo ohun yi to wa lowo ohun yi akiregbe yi o nfe gbe sori ope ni en to lo n ti ko gbogbo ogbon aye tan patapata o n ti ko gbogbo omo ti n be loke ipe patapata igbin wa so pe ijapa o se wa go to bayi ego imo mu o lara gan o wa n gbe keregbe siwaju se beyin lo gbe keregbe si ko le rope gun binu se bi ijapa nu ka ohun tóun ti ní òun ní gbogbo ọgbọn ayé tán òun náà ní ìgbín ó tún wá fóun lọ́gbọ́n tó tó báyìí gbogbo ọgbọ́n tó ti kó sínú akeregbe tẹ́lẹ̀ ọkàn tú dànù ni. kí ni tí wọ́n ń gbìyànjú àti sọ fún wa ń bẹ̀ wọ́n ó ní pé kò sẹ́ni tó lè gbọ́n ọgbọ́n ayé tán kò sẹ́ni tó lè mọ̀ tán lókè pẹ̀ ẹ tó jẹ́ ìyá yín níbi ìkan sí méjì sí kó tó di wípé wọ́n lọ sábàlá bòmí tẹ́ ẹ gbàgbé ìtàn àṣàrò elépo rẹ́dẹ́rẹ́dẹ́ àìtàn àṣàrò elépo rẹ́dẹ́rẹ́dẹ́ tìyàálé tìyàwó tìyàálé tìyàwó tí wọ́n bí ọmọ tí yàrá lé tó wá ṣe àṣàrò elépo rẹ́dẹ́rẹ́dẹ́ tó fi pọ́ìsì sí

0: ọdẹ abalako mọ okun ọrọ niyẹn
1: elere o da o si ṣarazo
0: james musa fun yin mo lo le wa logical
1: olele
0: bawọn tan ba foye gba tan foye digest o ri nkan to po won ri mu nbe
1: mo lo so mo wo ko lo ju si ṣarazo uko ti ni ni la fi mo wa pa
0: Allah si abala serious matter
1: yo idọ balẹ mi mari
0: o se njare kayode
1: awo mi o

0: dakun mo fe ke farabalẹ gbọ daada e farabalẹ gbọ tan daada be ba ti wa farabalẹ gbọ ise meji ti mo wa fe ran yin won wa be yin be ikan yo je bi imaran ikan won fi bi eyin na le re bere
1: me I not the blame women no I not the blame women.

0: awolu solu dero pese.
1: Se ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: o ngbadun adaba
2: gbogbo wa na ngbadun.

0: Ayiwola e pe lati gba tan ti ra ile yen pe won fun ni family receipt e si ri pe ni jejo na nigba tan soro eni kan pe sori phone sori program yi o ni eni kan o looto kini kan o looto mo ni won o le so be ayafi ta ba gbo ti enu eni ti won fesun kan pelu ogun olo eni e si pe mi ko to di pa pare eto o pe mi o salaye bi oro sere iyen so vio Gbenga Ọláyíwọlá won si lawon osise lori oro family receipt na lati fun Grace Bamigbale ni ana won pe mi ipe won ti sise lori awon fun awon na pe mi ki se mi mo ti e pe won won ni awon ti sise lori e won ti lo si odo awon family ya o receipt ya meta lo ma sign e sugba meji ti sign receipt already pe o ka enikan won si li e na bo ani oko pe ma de ni eni pe titi ola awon ma de be loni so lawon ade be won ni ki eniketa ninu awon to ni le yen ki won le sign receipt yen pe pelu ogun olorun laarin ose wo fun Grace Bamigbale ni receipt ile won won si le lo ma sise lori ile na ti ri pe to ba je pe ni to fe lu won jibiti ni ko ni pe mi pada ipo won ti sise lori oro family receipt o ti pe mi pe family receipt yo ready ti eni ti oluwa loko ti o ba ti de to pe ameta lo ma sign receipt ta won meje ba le sign e to ba kenikan o se se ko tun fa wahala lojo waju e je ka se suru fun won ki won sign iyen le ni sola ki receipt dodo mo de so fun won pe ti won ba ti se ki won je kin gbo ki arabirin Grace Bamigbale na to ba ti dowo won ke je ka wa na gbo nipa receipt ile ti elera ti ilu abo iyi ni be ni bi ojo melo kan seyin arakunrin kan won pe ra won ni Peter na poruko won won fi esun kan lori oro ile kan ni Itale ni aye ni agbegbe nitosi jare nibe ni won fi esun kan ni pe apa awon ti won ko le sibe to si je pe won blast okuta won ma fo okuta lire abe won lopolopo ile won lo ti la ti o si ti ni problem ki le ma lo wo ma lori won la won lo ati lo sodo kabiyesi alaye ti ilu aye ni agbegbe ijoba abile ifedore ni to si jare nbe ni won ni sugbon e je ka gbo nkan ti won so ko to di pe emi o ma ba oro na lo
1: sa mo ti enter number ko wole awon eyan po se ori eto ni
2: okay
1: Esa lati Itali ni
2: Itali okay
1: be laye Itali aye Peter lo nsoro
2: okay
1: ani kuari kan sibe to je pe gbogbo ile ta ko sibe won ti blast okuta to je pe blast won to ba tun bele o ma de lere oke odi so a se wa n gbo information ba pe won fe gbe another kuari kan wa ege ko je meji awon lo si odo alaye laaro o ni ẹ ṣùgbọ́n wọn gbẹ fún o bọ́n ti fẹ́ plas kò ní dàbí bí àwọn kwari.
0: tọ bí ọ̀rọ̀ náà ṣe
2: ń bọ̀
0: tọ
3: so
0: wọ́n ni wọ́n lọ sọ́dọ̀ aláàyè ipe wọn sọ pé bí wọn bá ṣe blast kò ní ríbi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ pé ṣe bí wọn máa gbẹ́ bọ́ọ̀hù náà máa ṣe kínní kan mo ní kí wọ́n sẹ́ndì nọ́mbà kábíyèsí sí mi ṣùgbọ́n wọ́n ti sẹ́ndì kábíyèsí títí ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ ìwọ̀n sẹ́ndì nọ́mbà kábíyèsí sí mi tó bá sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ gbogbo ẹni tó kọ́lé tó kówó jọ tó kọ́lé ẹ̀nà ẹ̀ rí pé ìnira títa ríro là kọlà ni ọ̀rọ̀ ilé kíkọ́ wọ́n ti kọ́lé tábá sì tún wá gba àwọn kan láti tún wọlé náà lé wọn lórí àwọn náà ò ní fẹ́ fara mọ́ tó kábíyèsí aláyè ti ìlú ààyè àwọn aráàlú yín ni wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ o pẹ́ sọ pé torí pé wọ́n gbẹ́ borehole bí àwọn yóò ṣe bí wọ́n ṣe gbé fọ́ òkúta kò ní ba ilé wọn jẹ́ yóò yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí a bá wo bí èèyàn bá ń blast òkúta àìmọye ibi tán ti ń blast òkúta tó jẹ́ pé ní iléeṣẹ́ rédíò àdàbà ń bí gbogbo building wà ní ògbọ̀n bíi pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ni àmọ́ ibi tí wọ́n ti ń gbẹ̀bọ̀ tó àmọ́ pé wọ́n jìnà sọ́dọ̀ wa ṣùgbọ́n likely kò jẹ́ pé bí fífọ́ òkúta yẹn ló mi léde bí àwọn tó wá wà ń tò sí ẹ̀ ń kọ́ kábíyèsí ààbò àwọn aráàlú yín ló ṣe kó ṣe pàtàkì lóòótọ́ là ń wá ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ káàkiri nípínlẹ̀ Ondo ní pàtàkì ilẹ̀ Yorùbá pátá a fe ki won da le ise sile lokan jo kan sugba ni fe ki won da le ise sile ko tun pa awon eyan lara nitori pe ngba n ba blast kuta ti o ba wo le leyan lori igba to ba ya lawon ti atun wa ma pariwo ijoba la ma pariwo igba ta si faye gba won yi ti a fi check and balance sile ta faye sile fa abo awon ara ilu yo di nkan ti yo fa wala minister of environment mo ro pe won o lowo won wa lara won ti o lowo si fifun awon eyan ni certificate lati daru le ise be sile ni pataki awon ijoba wa kan to da ni ise kan sile ni Ondo state iba se ti Kwari ni o iba se ti mi ni o yo kokko la se ijoba nu nje yin na sise yin bo se kese kese ka study gbogbo environment bi ta fe gbe le ise yan si pe ko ni pa won lara se o digba ti awon eyan ba be si ku ti e be si wa pe condolence visit se yan ni a wa ma so po sese de eyin to je pe en fun ni certificate lati se blasting se awon bi awon ilu ti wa nbe awon ile ti won ko sibe o ye ko ni iye ibuso ti o to ki won to koli sibe tori ko si bi won se blast kuta ti o ni mile to ba si mile ori ile na la se koli si eyin to e wa ni ipo alase ijoba ipinle Ondo eyin ti e wa ni minister of environment physical planning ati gbogbo eyin ministry te wa ni charge awon kini won yi o ye ke sise yin bi ise o a sise opolopo awon osise lo nfa wahala fun awon gomina wa loko ojokan nigba to je pe won ti fi eyin kan si di ise yi ipe ke boju to abo awon eyan te si to nfa aye gba iru awon kan bayi a mo pe a nfe le ise a nfe ka awon eyan wa sise sugbon ko ye ka wa ile ise debi ti o ti ma pa awon eyan wa lara ni de yi kabiyesi wa laaye a nso fun yin e ba so lori nkan te ti ba wa ara eyan yan so bo ti je pe ogbeni Peter ko send number yin si mi ba ti pe yin ko to di asiko yi lati bere bi oro sere lowo yin sugbon ti a ba fi opolopo nkan fale ko ma di pe yo di wahala si wa nigba e je ki a mojuto ki kabiyesi wa ki o ma mojuto ti won ba le pe wa pelu ogo Olorun kan salaye bi o ba se ri nbe awon eyan ti won ni won ti wa ba won ati nkan ti won se lati ri pe iru awon Kwari ti won fe gbe kale sibe ko ni pa awon ya ilu won lara eyan lejo ba le lori o ki soke ki segi ki sodo awon eyan te joba le lori na ni won ke bajare e ja da abobo won eyin joba wa Ondo state ni aye won ni won fe dale ise Kwari kan sile nbe se eyin ti fun won ni certificate se ti se feasibility studies pe ko ni pa awon ara ilu be lara nkan to ba se je bo eyin te wa ni charge bo se ministry of environment abi ministry yowu ti o ba wa ni charge e na si le pe so e kan le polo to eto ki e salaye bi nkan ba se ri nibe fun wa iyi ni bi oro itale ni aye ni ipinle Ondo bi o se ri gbogbo eyin te ba fe da se to yi 08162519991 08162519991 yi te ba si fe soso lori eto ko to di pe eto tan 08162519991 kana na ile pe si 08162519991 oni namba ti e pe si lori eto nisin sugbon to ba de eto te ba fe susun awon namba te tun pe a so le nigba to ba ya 08162519991 namba ta won ti o ba da si to ati awon ta won fe se fe susun lori eto loni ti won lo ni ere ti a wi ni
4: nilu jibiti kankan mo ko lati rale aye.
0: Hello, e ka so oruko yin o ke oruko yin Mr. Hello, mo gbo yin ki loruko yin to 08162519991 ijo ti a ba ti pe e je ki a soro soke ki a le gbo nkan ti e n wi e si je ayerede wa sisale ki won ba pariwo 08162519991 08162519991

awoye fun gbogbo awa musulumi lokunrin lobirin lomode lati ni agbalagba ile ise wa Mekmaki Nigeria Limited tan se bready to yato ati ile ise onje wa Chicken Republic ni anfin fi asiko ikeyin lekan si pa ku odun akoye dun number ti e ma fi temi lati ejise wole loni 090 68 83 71 68 egbole kan si 090 68 83 71 68

0: o wa lati igbokoda lo ni oluwa kemi ni kurugbene ni igbokoda oni olotu la on gbadun bread yin dada ni ilu igbokoda oni on to nko fe so ni pe igbeyawo te n pariwo yi oni ko ba je ke baba to tomo abeni to ni lari loku oni yen ni o la mo eni ti o tomo ti o ni lari oni e ma je n ton yin o oni ko se n ta wa siru oku be somi omiri asiko ti ko wa n papa mara eja ma dagbere ni were de were mo ki gbogbo awon drivers wa parapata eni mori lenu gbo mo ki awon trainee mo ki awon to wa ni pie express mo ki gbogbo yin patapata mo ke yin te wa ni audit account HR office gbogbo yin pata ni mo ki security wa eyin onibara wa gbogbo yin pata ni mo ki pe aku odun ti leya odun yi o pe todun to nbo a tu soju emi wa mo ki baba mi ni oluwa baba eso aina jp ni adua te n gba fun wa lori eto yi ni agba lowo ogun to ti se ko ni se loyin lori o ko de ni se lori omo ajima lo ba mi dele ni ede won na lo nle eyin loju olodumare a n lo fun tose yi a ni lo leku lowo a n lo fun tose yi a ni lo larun lowo en to ba parapo pe a ni wa losu to nbo olohun eledubare ba wa diru orun lori eni be o da ni ose to nbo ba for now
1: a wa lo o di ba o se ka ma fi ku ya ra wa ka ma ba run ya ra wa ajibola gba mi dele o olotu o yato eto o yato nlo lọ́sẹ̀ yìí ó tún dọ̀ ọjọ́ mẹ́jọ ká má fi kú.

0: gbadun adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: O n gbadun adaba.
2: Gbogbo wa na n gbadun adaba.
3: Asanya gogo ide samba saworo ko ma ro keke kero bi ojo opolo ima toye ko torun ro so kana yelenku yelenku o dori ategun dirawo san awon akonu eto torin tilu o gbaski yaki ejo abala akoko lati ma da torin tilu dobale pelu faji toro won pato ketile abala keji lara ale atatokun yo ti ma ju lamba le funra won torin tilu ta lolun lo gbeyin eto torin tilu lo to be to bensin eyin o se je ke pade atoke eto ope yemi joda ajo ko tagba piro roro lojojo Saturday, like every Saturday. Fui polu oja lori eto yi, tabi efe funi lebon lori e. Ekpe number yi, 0806-904-6714. Toni ti luti deo. Saturday o se yi, nekeji ajo duro de.

0: jawa ja o se guide ara re dada awe go ni o gbọdọ guide ara re na ni o duro to okay gbogbo eyin te fe je alagbata e mo pin number 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 o na lo pari e ma pe
1: o
0: ya je bere e ti se to.

0: so ni asoye bo to je pe laarin osu perete wa ba are loki okun leike yawo orile de ta pe si waju yen fun eni ti o ba ni international passport tabi o ko ba ti e ti ri rara iwo sha ti ba wa soro ka to sona e wa ma gbagbe o eto yi ko si fun eni ti o fe lo kawe loki okun ko si si aye lati ku omo tabi iyawo lo o di eyan odun meji te ba ti pari eto te si ti wa lohun pelu gbogbo asoye po to wa laarin awa ati yin ati ile ise to ba gba yin sise loki okun ka to danu duro eko number yi sile 091-3398-3898 leko si 091-3398-3898 091-3398-3898 tabi ke ba wa soro lori WhatsApp ye fun gbogbo eni to ba le se driver security storekeeper factory works cooks supervisors loader motorboy ati bebe lo wo sha ti pe ko so se to le se ka si gba o niyanju ka to sona lai si wahala tabi idamu kokan eran ti wi pe anfani yi ko ni pe kase nle e pe si ero ibanisoro yi tabi ke WhatsApp 091-3398-3898 091-3398-3898 091-3398-3898 Office Hot Spring International wa ni Ibadan leba ile epo Adamatic AP petrol station opopona to ti Iyana Church Losijara Gas ni Ibadan e ma gbagbe irin ajo eleyi lo wa fun onise owo lati lo soki okun lai sanjo owo registration tabi agreement lo
1: o se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mission koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba mission ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise ako ni lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re Konadaki Fonte Guba Oda Lagwara 24/7 Abamisho Lati Jia Lagbata Jake Jadole Nigeria MAP 091-60-62-62-53 091-60-62-62-53 Uruko Money Januamo 24/7 Abamisho Rubiga Ija Waija Osi Always Guide Me
3: Etuku dede woyi eyin eyan wa nibi gbogbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso sebi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa Idile kan to ti n toru tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si ngbe ibi ti won ti ngbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wi pe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mu ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa n gbara wa niyanju wi pe iwo yawo to

wipe oko re o se daada to ninu ile gbianju ke ejo wa ojutu si ona abayo ni ki se wipe awon beta ana seta o na lo le jo na abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje n to dun a mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be le lo mi wa ku le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje didun didun yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan didun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati ma

0: my son, Charlie.
1: It is what people call a major, then it's true. She goes,
2: see. Professor, your party, I show you need Jare. At you, we pay Bobon, Pocotia, first soon.
1: Ah,
2: put a Benny Pemon, sorry, y'all call me.
1: Yeah, I go no local.
2: Put it to us and meet you by you.
1: Ah, Pele, ya, Pele, or Remy. Ah, pay, yummy, repe con wa. A bee.
2: Ah, oh, won't call what Jare. How more, oh, my poor look on me, yam. See, I want my little will back by soon. Won le raye wa
1: o to ni pele o ti fe kon na amo se awon alamora adugo sa ti ma yo eleni du
2: ah bi pe oju mi ti ri mewa
1: mo
2: ti mi ti bo mejogbo ah wo bayi ni mo nlo o iya beji lo pe mi loju ona
1: mo so be
2: ah lo bere si ni so orisirisi orisirisi orisirisi ni iya beji ma so
1: kilo
2: iya beji ni mo lo ragun Only ki ma jebu oni gba je ko mo da to lo
1: ni be ni won ma so
2: iya beji ni ki ma jobe to ba nfa iya beji ni ki ma
1: duro se won so pe ko ma jogede
2: ah pa o lo se mo
1: o ti gbagbe pe mo ti bi meji ni ah
2: wo mi ti e fe ma ro gbogbo awon nkan won yen o ti poju
1: ore mi so gbogbo nkan ton so yen ori be o lo so ife lo je ki won ma so won nkan ti won so amo gbogbo nkan won yen o ki nse oto oro fun apere kin se igbin lo je ki omo ma da ton lenu o ti eya ara omo ti o ye ko je ki o nje re sise lara o ba dagba bo ti ye ko dagba lo ma je ko mo da ton lenu oni se pelu nkan ti iya je ninu oyun rara ohun amura dagba to da satani igbin je o gbogbo omo lo ma da ton lenu lati bi osu meji si meta o je apakan idagba dede nigbati eyin ba tun fe jade won tun ma da ton lenu o si ma dikun nigbati omo ba dagba die bi nkan bi odun kan si meji yen o ma dikun
2: nitori na ki se ounje ti iya je lo nfa
1: ara o ati pe igbin je ounje amura dagba to dara gidi gan ara nilo re nigba oyun o ma ma da won lohun
2: ah ki ti e nse kekere
1: beeni so de ri ogede ti won so yen gan ko ma kin fa oka ori ni ilana ilera a ma n pe ọka ori ni anterior fontanel tẹti ẹ silẹ ko ma gbọ mi bẹyin
2: n gbẹ ọrẹ
1: gbogbo ọmọ ni o si ma ni o jẹ ibi ti egungun ori ko ti pade o ma n se iranlọwọ fun iya ti iya ba fẹ bimọ ati pe ọpọlọ le ma dagba o ma n ti nigbati ọmọ ba ti fẹ ma pe bi oṣu mejila si mejidinlogun o jẹ deede kii se aisan o kii se nitori ọgẹdẹ kankan jẹ ọgẹdẹ to ba ri ọgẹdẹ o
2: ha gbogbo ọmọ lo ni
1: bẹẹni gbogbo ọmọ ni
2: okun dudu nko ati pinni
1: ore mi okun aso ko le dena emi buruku bẹẹni pinni o le di oyun kankan mu o sori ohun to le ba oyun je ni iwa ipa abele bi ki oko ma lu iyawo e ninu oyun ki won ma se ijamba si oti mimu siga awon ogun oloro ati bebe lo iyen gangan lo ye ka sora fun ore mi
2: nitori aabo gidi ni
1: bẹẹni ounje ti o dara awon oogun ajira ta n pe ni vitamins healthy meals prenatal vitamins omi pupọ idaraya diẹ yẹn ti awon oloyinbo ma n pe ni exercise isinmi tooto ayewo antenatal deede iyen gangan labo gbomi daradara ayo ọpọlọpọ ninu awon agbalagba na n so awon nkan wonyi nitori ife
2: mo kan fẹ ki ọmọ mi wa lalaafia lo jẹ ki ma be
1: o ye mi ati pe ọna to dara ju ni ki o ma lọ fun awọn antenatal clinic e bere bere ma fi ara silẹ ninu iberu nkan to ba si e ma fi sabe aso
2: o se gan ni ọrẹ mi
1: nigba
2: si alabẹrẹ
1: o se iwo lo mo nigba kugba mo wa ni bi sori e ati ranti o ma ka gbogbo ọrọ adugbo si otito o
2: ah o se ọrẹ mi mo ti kẹkọ loni
3: bí a ti ṣe ń ṣẹ́wẹ́lẹ́ abala ètò àbí ìfúntóni ẹ jẹ́ kó wà ní ìrántí wa wípé ẹ̀mí àwọn ìyá ṣe pàtàkì bí ìpájà ṣe ṣe pàtàkì fálápẹ̀ni gbogbo ọmọ ló nílò ìlera pípé ní ìbẹ̀rẹ̀ ayé wọn àti pé bí a bá lè ṣera wa lóṣooṣù ọ̀wọ́ a lè mú kí ìlànà ìbímọ ó rọrùn ó wá ṣe é ṣe kẹ́ ẹ ní ìbéèrè tàbí àṣẹ̀yìnwí bẹ́ẹ̀ lẹ sì lè fẹ́ bá wa kọ́mọ lò pọ̀ mọ́ nípa ṣíṣe onígbọ̀wọ́ ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 091 121 92038 lẹ́ẹ̀kan sí 091 0191-121-92038. Tabi ke fi atejise shawo si email yi eafrica2@gmail.com. Bakono, ele bawa dore lori awon ikoni ayelu jarawa pelu oruko EA Africa. Ema ka waka re yin ninu di dola emi, etubo ma fon riri re ka akiri. Abiye ajo EA Africa lo shagbate re.
0: How much are you going to do? No, don't matter. You, oh, Ella Bini, is your own salary now money. Probaji, Ubala, my Romi, Sara, your mafa, Miso, Lati, Barai, DDS, no man, Romego, go, Debbie, pay your labor, a monk, and let you say, oh, my uncle, I just said, me, he man, come, go, go, go, da, no, so, dead, oh, Remoti, be a jubi, and you, run up by your jay. I don't say, what, so me, I go, he, she, Lucy, the lobe, she will, when you papa, broke you, Gunny. Olugbo ade tun fi wi atego so mo ara aye lore lori eyike yi isoro tun jo mo edalenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
4: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nki yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti ma wa number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akura boya o fe bere nkan ka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu ise ara wa ati to nba waja ninu egungun ara wa apere wo ni won ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba fe sun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin la ro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wo ra wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa sikete ese be elomi ba nlo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege de epo hun fe subu eyen ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be sin won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atego yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atego eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sanyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pa awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se arawa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe atego yi na lawa na lo iwa na wa janfa ni ewe atego lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yami Lane, opposite Oye Mekun Grammar School, ni ilu Akure, ero bani soro mire, oh, samu, sixty-four, sixty-four, nineteen, alafi ara wo, ni gifi abia, odiba.
5: Mungbadu adaba.
6: Mungbadu adaba.
5: Mungbadu adaba.
6: Mungbadu adaba.

0: wa fun me ayo ayo ko sin le dun mo mi bi wa ko so inu nu re
1: labe isoro yen
2: o
1: ya ayo jade ayo wo be odun ya da fun o
2: ya make it sir
1: a da fun o
2: wa wi ti
1: ekun re dayo ekun e dayo o di ayeye o de ti ni be o de ti se be ase orogun thank you god bless you
3: dupe fun oro iyebiye ti atun ti gbo fun ti oni lori eto yin eto wa ona ori ofe nje ori ofe olohun ko ni fi enikeni sile nunu wa gbogbo ti e ba pe baba wa ninu oluwa wo le olusu agutan ajinrere agbaye ni won pelu e bi o alamoye number won re 0803 271 3962 ye titi ojo mejo ti a tun mo pade lori eto yi lakotun akori mi olorun oba ori ofe olorun ko mo ba gbogbo wa gbe soji ani baba loko jini olojo mejo
4: Keep it locked on Adaba FM.
5: Eko dede akoye. Se la fi ale wa se layo layo mo de bayin. Mbole wa te ti fe ma gbo ale ni. Eti agba wo isegun bile ni to se agbatero fun. Ye ni alaji agba baba laanu. Wani nke nso wani nke nso mo wani nke salu barika baba ro
6: ni bola nlogon
5: awon to nsele ka kiri aye la npapo ta fi nso bi duniya sere fun yin lori eto gbogbo ogbon te ba se nko e ma fi pamo si apa osi ke le ba fi ko elomi sunday akoji ade lo nke yin elembe o Number ile ise turun wa ni se ti ni a ma so ko si ma jo yin gbo ati pe gbogbo nte ba ri de mu nbe ko se lanfani Number yi si lo wo ile ise na eni ti o si gbe ni alaji agba baba laanu 0806397082908 se ranti omo ile badagre kan tora le si cemetery nibi ti an seku si lori bere kan to wa ni cemetery yi opolopo oku ni ati si sori ile nu ni an ba tabe fun ni nbe se nja yepe to se fa awon mo nle lota fun wipe won o lobe mo awon egan se ti gba be won o lobe mo looto sugbon won oku kan ti wa mi odun mewa odun ma ndogun ogun odun ti an ti si si cemetery ta n so na Iba ti won mo san be ti an wu geroko gbugba wu awo wu koko baba asasun ni aba fi tape won fun 60 by kene kan won sha tale fun okun e tan so ye mo ba le on ra cement lowo won won fi ropon won ponro won gbe document kan lewo re won ni ko ti won bo ni aba gbowo ribiribi lowo re on ra le tan won be se nja pe yepe atokota se won ba fe kan o fili gbogbo le oko te nbe labe le nko wu won o kan fe kan fili won oja kota oja grafo ko se foundation ile kankan nbe o on to se ni pe o fo kota o te gbogbo e bonu awon sare ohun ni an kuku ni an se kini ni an ba kan kere ori re en to se nse lori ibe ni pe en tamanto mọ̀pọ̀lọ̀ ká máa ta mọ́tò kò nílò wípé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe foundation à ń kọ́ gbá kó àwò gbangba wálíà ló ti máa wọkọ̀ wọ́n sì máa nù ń jojúmọ́ àwọn ọkọ̀ tí ń lọ yìí kó láti ìlú òyìnbó tí wọ́n kò dé pọ̀tù ibẹ̀ ni lọ máa já wọn sí àwọn tòkúbọ̀ tó lé ńlẹ̀ ni ọkọ̀ tọ́jẹ́ pé salẹ́sà inú rẹ̀ ńgbọ̀n bá ti kọ́kọ́rọ̀ bọ̀ omi ọmọ jáde látẹnu rẹ̀ lẹ́yìn

0: kojo onu kodo
1: ise owo awon ara bi tin somo ologo domo lopo ni
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba alanu spiritual
0: okunrin din din
1: eyi ke ya isara
0: o sese bere tabi olojo pipe
1: mommy sam fe
0: asiri bibo
1: eyanu ebe awon agba
0: baba alanu casual
1: eyanu agba
0: ko sentio ye ko ni lowo
1: contractors oloselu
0: n lo fun interview
1: eyanu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: yo
0: tori adi tun ti yo
1: oja re otani
0: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
1: atude asina
0: o ya lodo eni ti alafiran
1: e ma pade baba laanu alaji agba
0: lojojo wednesday
1: thursday ati friday ni lu akure
0: en la fe joshu
1: sofolo kada pe
0: ile baba laanu
1: idi mango loki ogba lo nlo
0: saturday and sunday
1: ele ri baba laanu
0: ni na god plaza opposite alafia hotel
1: lu awojo monday and tuesday
0: ele ri baba laanu
1: ni bakusa street
0: opposite ile ya bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 006 397 0829.
2: Eyi ni lati so feyin ti engbo ilu meta perele ti le ri office baba laanu alaji agba yato sawon ilu meta eta ta baro eni to so fun yin wipe alaji agba baba laanu nbe nbe kan o nbe nigba nbe lawo irolobade ilu akoko ni ilu akure ojo wednesday thursday friday si le ri won lakure oloye mekun ibi kibi te ba gba wo ilu akure ebere lafe junction lati lafe junction yi e ba won lokada to wa lafe junction e ba won soro wipe ki won gbe yin doke ogba ni di mango lodo alaji agba baba laanu dodo lo san oso lagbaro lodo mare ilu keje ni ilu ore ni pinle ondo ebere ile iya bakusa to wa ladugbo bakusa ni ilu ore ojo monday atojo tuesday ojo meji e laarin ose ni won lo mo ni ilu ore ibe le si ti ri baba laanu ni ilu ore o e mo gbagbe ilu kan to ko ni ilu owo nipinle ondo saturday atojo sunday njo meje ijeun le le ri won ni ilu owo ni na god plaza ni dojuko ile itura lafia hotel ko pe meje te ba ti debe abusebose ere lati akure te de ilu ore ore to fi de ilu owo ko sibi ti owoja baba laanu de nipinle ondo number kan soso si lowo odo alhaji awon oni pa ti o gbe o owo baba laanu funra won alhaji agba owo ni o bo se fun ko yowo te ba fe bere aye oni se wa se bala se bolo e pe alhaji agba baba laanu lori number yi 08063 97 0829 0803 97 0829. Won pikini kan ni iyonu agbalo mo ni awon alaye kan keke lori re iyonu agbalo ti mo nsalaye npa re oni o fun gbogbo eyin te ba fe wa si agbala ile ise baba laanu alaji agba kan se iyonu agbalo kan ti wa nile fun yin abati nji ta ba nsun eje amọ gbadura kọlọ mọ je kori olori ki won gba se wa se gori gba ti eyan ba ni soro ko to ni iyonu agba loye lowo won salaye ti o gun mo lori re
3: eni soyibo aye nile ana re
2: tori awon aye te ri won ofe ka reru ka so afori eni aye ofe ka sise ka jere nbe aye o si fe ka kole bi pe ka sin kokoro ko ni aye omo fe ka lomo laye leyin igbeyawo opolopo de nwoju omo aye ofe ki ara moto won o ti e fe ka ni promotion lenu ise bi pe ka wa ran akikan ni e wa ri gbogbo nta nla akoja nile duniya yi gan mo fe so fun yin pe nje e mo wipe eyan nilo eyonu agbalo kini won pe leyonu gan fun ara re kin kon salaye nipa iyonu fun yin eni tolorun ba yonu si ona re o giya o n gbogbo to ba si dawole yo mo lo siwaju ni ko ni wa seyin e ba n gbo wipe enikan lo enikan ta o se ta enikan lo o n ka o n sileko eyonu aye n lori gba eyan ba si ri iyonu olohun ko yato si taye okan naa ni aye ani kari ile aye kari gbe ta ba nbe loke rope kari duniya yi ka ilogba re
3: oye mu bo
2: ìdíni ti alhaji àgbà baba láàánú tí wọn fi gbé àkànṣe ètò kan kalẹ fáwọn tó bá wá sí ọfíìsì wọn. Ilé ètò ọ̀hún kí lọ́ọ́ sì dálé lórí àkọlé wo lè àfẹ́tọ̀ náà ni ẹ̀yọ́nú àgbàló. Wọ́n ní agbélu àgàló àgàló gàràgà kò jẹ́ ká mọ bí ayé ń rè. Ọ̀rọ̀ ẹ̀yọ́nú àgbàló yìí ń ṣe ló dàbí ilé iṣẹ́ àbáwọn ilé iṣẹ́ awakọ̀ tí wọ́n ń ṣe ìṣọ́ránsì ni. Bẹ́ẹ̀ bá nílé iṣẹ́ wọn ó pé ìṣọ́ránsì cover ẹ̀ nítorí pé ńjọ́ ti rú ọkọ̀ yìí tó bá láṣídẹ̀ǹsì bó sì jẹ́ wípé ilé iṣẹ́ ló pàdánù nǹkan kan wọn ó pé ìṣọ́ránsì cover ẹ̀.

0: 있어. 가루, 가루, 가루, 가루, 가루, 가루, 가루, 가루, 가루, 가루, 가루,
1: 가루, 가루, 가루, 가루, 가루, 가루, Olongbadua ebo to re mi gbe awon kan le gbe ebo sugbon nigba mi
0: orori
1: ahan
0: kabiyesu olorun jesu
1: ele kan le fe ran lowo
0: yes sir
1: ten ore eni a de so gbe
0: beni o
1: e ma ran lowo
0: ma sa nu fun
1: kan ba ti le so ina lowo jabonu
0: beni
1: oru ahan
0: oru ahan
1: ore mi esa
0: o yes sir
1: se ka lo nu bibeli
0: benio
1: eba won sakaraya 13 verses
0: yes
1: sakaraya 13 verses kini bibeli wi
0: eni kan si wi fun pe
1: eni kan wi fun pe
0: ogbe kini wonyi ni owo re
1: ogbe kini le lara re
0: o si da pe
1: o da wi pe
0: ni ogbe ti asami
1: wonyi lo gbe ta asami o
0: awon
1: re mi ni le tani ile ta ni o se mi ni mo ko bibeli ni o so wi gbe
0: o ya sa
1: won yi ni ogbe ti asa mi ni le awon re mi e ma soro oru ara ore mi
0: o
1: saye mi bayi jode lara mi oru ara ore mi to da aye mi bada sinu ofo oru ara ore mi to sa mi logbe oru ara ore mi
0: ko
1: sa mi logbe jode o jode o oya o oya o oya o oya o oru ara ore mi o ko sa mi logbe
0: oya
1: ya ya da ba
0: meru
1: ti ka da duwa na ke de be ni ya wa ra ke de bi na paru ba ja ya ka ka sa be ni meru stande le ba ro ta ya ba ri ka tan yes oluwa wa yes oluwa wa mo ka de oro ri ara
0: oruko jesus
1: ore re
0: oruko jesus
1: ore bi ota ma gbagbe orin boda we ni ja
0: oh yes sir
1: ta ko lana tani mo pe lalabare to le anu seyin lodo mi oju ari bi ni bi wole edu mare pe oru ara ore mi
0: oru ara ore mi
1: Only one in your bed, she has shammy, nearly a word.
0: Hello,
1: my book, and
0: there
1: you are.
0: Yes, sir.
1: Oru ogbe ore mi lara mi.
0: Ore mi lara mi.
2: lórúkọ Jésù.
3: Mo sọ tẹ́lẹ̀.
2: Oye sà.
3: Ọfà yẹn jáde lára ẹ̀.
2: Ẹ̀mí Jésù.
4: Hey, Sunwater.
5: Mao.
4: Invest Center. Hey, Mama Bo. Tatomili Sunday.
5: Sunday.
4: Hey, Yara Mao.
5: Invest Center.
4: Sunday.
5: Sunday.
4: Yama Bo.
5: Tatia
4: Se Soru.
5: Yes.
4: Sunday.
5: Sunday.
4: Sorry on your Sunday.
5: Sunday.
4: Sunday. Tonya crossover.
5: Crossover.
4: Ah, ni she losen. Isoru la ma se. Isoru ni o.
5: Crossover ni
4: o. Amanga do a crossover.
5: Yes.
4: Imale meta. Soru ani kalu. Fun crossover yi imole meta meta ni meta ni o ma ni agbara imole anu imole funfun imole ojurere o ma ni agbara imole anu imole ojurere ati imole agbara imole anu imole ojurere ati imole agbara la ma lo fun crossover Sunday adua ti n lo le lori
5: ogoyin lori
4: o ma lagbara o gbudo ni meta ta lo láti wọ crossover o la máa tan náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ 2000 láti wọ inú májẹ̀mú 2026 oṣù kẹfà 2026 oṣù kẹfà 2026 o máa ní agbára o máa ní èdìdì ṣó wà ń bí ṣó rí omi májẹ̀mú a ti ṣiṣẹ́ sí lórí gbẹgbẹ́ mama Sunday a ti ṣiṣẹ́ kọ́kọ́rọ́ a ti bá wọn ṣí ni Friday so wari Sunday ite ti shi ti yin emu kokoro yin dari agadagodo yen eji aba yin shi ma je mu wa nu o ma ni agba crossover Sunwater emura o to ba di
5: Tuesday
4: ilori o
5: ilori
4: lojo Tuesday abi be ko
5: o yes sir
4: Tuesday on the
5: 2
4: lago meje aro meje aro mai le kapa mogbi agbara oluwa bo aso majemu kan wa ti mo ngbe bo ni ilori ma so itan re fun e so ba di ona o o ma ni agbara eyan ara ilesa on the 13 on the 14 on the 15 majemu fe soro e mura tan ori oke majemu ni ati si awon si agbara kan si ori oke yen oni majemu edidi oluwa ni ki nse sibe oluwa wi pe didi ko yi ori oke yen ka
5: pa
4: ki ene kani come trespass lati dey be come trespass lati se doti si aye ka a sise woli kan a sise mimo ise agbara si ori oke yen lowo lowo o ni agbara o oluwa wi pe edidi ti mo bo da o ni ki ma ye ninu e on the 13
5: 14
4: 15
5: sugbon
4: June 12th tó jẹ́ democracy day ni màá ti wà mbẹ́ torí àwọn iṣẹ́ agbára kan wà tí mo fẹ́ ṣe mo fẹ́ ṣí kọ́kọ́rọ́ kọ́kọ́rọ́ èdìdí iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe lórí òkè tí àwọn èèyàn fi wọnú ẹ̀ ní ọjọ́ kẹtàlá sórí ilẹ̀ májẹ̀mú tuntun ló fẹ́ tẹ̀ ilẹ̀ májẹ̀mú tuntun lọ́ọ̀dẹ̀ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,

0: mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logon lomo okunrin agba duro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo na da ki fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati ji alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 aba make sure

could be Ojo David. Melo la fe ka to ba je pe yen ni melo la fe ka nu awon ti egun mo gaji ba fa ifigagba gangba na.

0: rere ko da
1: baye ngbokun e sama
0: o soro kan lekan
1: baye ni e sama
0: mi o ni risa ko ma mura le
1: baye ngbokun e sama
0: o gbo agbaye pata won bo wa le fe lose to nbo opo wa so du fa agbaye iwure kayo roju kilu o toro ki gbogbo e o da la fe o agbodo rapere pe oba nbe nlu bibilia e se nlo yi ta ba wa ri apere awon kan awon to ye ki a ma rowo won pe boya awon ogbo ntarigi aladura ni ta gbokan le ta so pe owo won leledumare ko le ta si rapere pe adura won sise laarin ilu pe bo si ye ki ilu ori ki ilu ori be ta rapere adura kankan pe ko ma gba e ba ro ba wa ri bayi e ja pe awon ti awa ara wa pe ayo gbodo baje ka yo roju kilo toro ki gbogbo e o da ni egbo alara lo logbon
1: get together and
0: o du a lo ni moran
1: come
0: on for alara to logbon o ro du a to ni moran o de fun mi ni keke ado ro mi si gbo mi si kango kango kan ro mi kan si morun aiku eh
1: e ma so pe mo daro en
0: o se
1: lo ki mo so yi mo duro
0: orogbo lo ni kiye temi o gbo

0: Baba o fe mu lai.
1: Baba ko ju adajo.
0: Ele ta mo nure ni sumala. Pelu Samson giga ton sakara wi nbe o. Iyere o sun lo ni kiye temi o mo sun lona.
1: Sayere.
0: O se.
1: Sayere. Eni aye
0: ba. Atare bi mo togo.
1: Sayere
0: O je yin na laye kan esayere esayere be ba se le ni na la se ma royin yin gba e ba file to to ba dola
1: o nbe leyo alaje ya
0: dele aye yin na o tojo meji meta aye ori ba ri bo se ri aye ori be ngba kan awon to se sayin won se daada
1: awo di dola
0: asin ri ti won wi bawo laye se wa ri bayi
1: oro bi love you we
0: ah rapere ah refecti won ti won pe ra won laladura la to pe ra won loji se olohun e ma ja tan ra wa je a ri apere won a ri owo won nta pe adura ti en gba ni abi o gba
1: sagbalu
0: won do won baje gbugbu en daru on ne kaluku menu film
1: olopari sas awo ni o ku eye wa laye
0: o se
1: wa se mori mori
0: akim omo odide en le nbe un nigba ta wo yi ma jade odun 1991 nigba to ma jade
1: nipe
0: lawon kan tin so pe
1: eni fada
0: ni eyan wo la laye agba yi gan o se composition yi
1: ori mbele
0: ori wipe oni ngba la subu ode pa la subu so pe to n baje egbo on soro eja to buru
1: sikiru aile mode o
0: ati be be
1: egbe ijo music am ba set up plenty for
0: o ti soro iri ngba kan Elei, ito je pe. Oya won eyan lenu lagbo faji lodun na. Won fe barista lare lojo yen ni pe ko wa ba won sere. Igbe nga Adeboye je MC. Awon moto, awon oloko, awon ni won se ifilole nkan kan gba yen. O si pe bari pe oni o sere fun o
1: iwe to lola
0: me ka de boye mc lodun na
1: awon eya to po yin
0: eyan oto
1: me kuduru won fi kole
0: oko so oko aje eyan je alaga ti ojo ojo na lagan na lohun
1: ore lo awon cross ni won ke sha proper
0: Ya sewu
1: Lola de mi o ragbara
0: ko to Omo epe aloro ogumo dede Ore are orilede nigba na
1: Odo ko ja wa e
0: Ya sewu o si laanu pupo o si sore pupo
1: Ya sewu na ila
0: Odo ro lo maka ni ka wi ni ai moye en to tara re lo maka
1: Tori pe la
0: E to ro ko fun ko
1: Aguata
0: Ore to se po repete ni
1: La ila le le
0: Owo yen duro olohun wa ngba na

0: aji agba so de
1: je mo wo ko tara le o badun o so dun je je
0: nipa tawo yi jade awon to gbo awo rin won pe ha awon olorin won soro se o gebu sembela
1: bola to mo do seyin
0: en le nbe un e ku ba ni gbeto na
1: owo e ti ni ku ina koni ki mo gba aye o ti won fa e sile fun ma dagbaye
0: awon fa to nlo yi
1: aba to lo ni ninu
0: wa awon eyan ba npe awon olorin won ma soro se laye o je ki lo de won ni alaji agba ti tafa iru afa won ni e gbagbe ya sewu Akin singu mo ti ri ti ero lekan Akin singu dangote ti wa niyan goba

0: activate on my a tutifu fere
1: wana da bayo.
2: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itoju ilera ati ailesedede olomokunrin nikan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kajulu dada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori ailesedede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opo eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipi pipi ma le gbapa ma le gbese o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa baba kere wa wa pe mi debe
3: bazo olo ma jarogun aiso
4: Moki onile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni Babangana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wale ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: nile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street nilu Akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu o saje osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re ogbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti rekere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbera dada ma fi degula
4: baba kere wa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
6: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo eyin ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyin re ni gbogbo igba ori keri ka la ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi biri so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe mi sori ero ba ni soro mi
4: 08164122777
6: boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ire se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni ori kerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa nu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma fa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
4: Babangana baba kere wa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
6: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba n se wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo n pe o
4: phone number mi 08164122777
6: agbo marugo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomokunrin to ma le danga abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun tele gbogbo ru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo a sise ti ogun ba tan a tun pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se eyi awa ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
4: Baba Ngana Baba Kerewa. Phone number me 08164122777 08164122777.
1: Mungbadu adaba.
7: Mungbadu adaba.
1: Mungbadu adaba.
7: Mungbadu adaba.
1: Mungbadu adaba.